kana kuti 750 metika aishi sabudu mukampu munisipali yechimoyo hakuna chakanaka transjeska pa kampani teshtiriye pungwe uno mtambo we kutanga usiriye pe kuda kutaka shasha ya pakati penyika ino ya Mzambiki kuri kudangisana no mtambo we Musambula tosonga na musabudu mukampu munisipali yechimoyo teshiona mtambo uu transjeska pa kampani teshtiriye pungwe.

kana kuti 750 metika aishi sabudu mukapo munisipali yechimoyo hakuna chakanaka transjeska pa kampani teshtiriye pungwe uno mutambo wekutanga weserie b wekuda kutsvaka shasha yepakati penyika ino yemuzambiki uri kudangisana nomutambo wemusambura tosongana musabudu mukampo munisipali yechimoyo tichiona mutambo uwu transjeska pa kampani teshtiriye pungwe.

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer onjimi uchindao.
1: Kukiri trikutiko muri usiku wa kanaka, i usiku ho chishanu choviki, chishanu zuwa rushpiri lomweji wa gomiguru, murino gole makumaviri no matantatu. Tavia mukati mo usiku zuwa nyamaserino, komupa mabasa ngondimi ushindau, pomwe panguwa ino trikuzika mu provincia Yosofala pomwe no Manika. Takuti musiku huno samsambe tichunga mijani nemwi no Mumbo. Tishichunga mijana na jomumbo dakara panguwe shikazo tepo mfumbamu no makumatatu mseswa. Panguweyo tinozovia no masoko o mu provincia Yosofala Manika shikamu no nyambane ngondimi uchindao. Tinenda nao masoko dakara panguwa gumi. Panguwa gumi mpurukiri tinozovia no zakaitika munjiko imwe. Nyamaze tinozubuya ngo zuwa rushpiri no mweju wa gumi guru. Injiku kamu ya karuhu radio Musambiki. Nyamasiri kuche ukijira kukirira kwa makuma shano no gore limwe ya yaruhu. Perapo tinozomo pa mumbo no edu mazwe. Kutipanguwa gumina imwe tizozwe musoro yo masoko. Anozoda kuzika panguwa gumina imwe no makuma tatu mseswa. Chizenda na jomumbo na kara panguweyo patina zuwia no masoko gumisira kufira maputu mbundi mishputu kesi. Panguwa gumina imu ni makumatatu mseswa. No masoko haya tino zenda na kara patina zufungisira inundima. Halipandeku ya mazu ya musiko zuwa nga maserino kuno kubeira ndi Jean Sacramento mchiri jampepo. Jina Manuel Chaves, tirikuti kumuri mpurukiri kumanyo jakanaka kundima ino.